0: Flex the Ninja vibe check. Kilina la kosha pele ka fangwe re kosha tsho go fela go tsho go profile le kosha go tsho go KC are Limpopo. Ya tshe pele fela. Ya e fela. E ke tse vibe check. Wa tsiba go ka one bang go checka di vibes. Kuri ka gelo re ke ba fela ke beke. Ke ka fa ona ke re bona. Ey! Ke sa tarta! Ke bo ke bitsa ka tsela e gore ke sa tarta ga le hodu. Re a go ira ipsine ke a tseba ke a kushisha gore go na le ba bang ba ile gore ba tloga ba bia ka chichi di gona di vintage le gore ba bang ba tare. O tsere di vintage le go mafelong a beke. Gore fa ba bang ba tare ha iyo tsi batla ba di vintage simona re ya go gona. Gomme ke a tseba ke a kushisha ga botse gore re le batho di kgopolo tsa rena ga di tswane. Ga ba re fatsa ka power button power mix. Ipsine ka yona motsoko. Komo ka metsoko me ka yona ka yona dumela gore tla tloga ipsine ka yona. Na lona re buisha ga per kopana ka re ga sripa sa mafelelo. Sa nna no le la power button re tafara 3.5 mo ke tlaba ke ba ke go fata ba tsa dipapadi gape ke tlaba ke tswa tsebeng ya ga ya tlaba ke sepela la go se fetse go pelo fela ka tsela e power button power mix
1: mix mix motswako motswako mix mix

0: Ao ke motso wa go pel the DJ le kompo motso wa go serinya ga. Dumela go tsapa ga botse re tlo go ipsine ka ona motso wa go mse se me be di fela tshela fela e ringa bo se se mo tele tshe re le tef. Karolo mafelo nna no la power button re tef na 3.8 FM. Ke gore ke dumela vele go bona gore. Ei, ei tukisha kere. E kuri ka ga le gore gona le ba bang ba ile gore ba bantsha ga botse re ei wa tseba sa le go sele re ya gona pile re ya fa go na pare feletsetsa magaga bo rena ba ile gore ba ithobeletse boroko bo botelele gona fa e fela le tia shara ma team tele jarre tef ba bang ba re bona na re itukisetsa kuri ka gore event e kgolo di gona di ba di diragatsa ka keno provincial Limpopo bang ba re ya fa bang ba rawa ro ipsile ka dipapadi chatting la le khone fela motele jarre tef ra tseba gore go tlhogotlho mo yang gona nka bo itlokomela bo ipoloke kuri ka gele gore go spirit tloga se se bolela ga botse re budula thoko e ipoloke ga re go dukagela gore go dula dikokotla. Letia jala go pele ra go bana tla ka Facebook Radio Tafa 3.8 FM Twitter mo go Instagram Radio Tafa nomara magala 0769140815 ke fela shipa tsela sa nyane 10 fela sa 5 beke le beke mafelo a beke mangola mangkuru ka mokibelo 629 ke melo rona lona re go bana re tshwela pele re phetla gana fa ba go phetla fela ka tsedi mosho maile mo go be thabi sho motheli jara tafa ke tsona ke sa fetse go phetla ba ke tsotse benya gago e fela ke tla ba ke lebella tafa tse di papa rona ka ba le di papa tse di fetla ba re lo ka mafelo ga be ke rebele tshi cha PSL ga ba tsona cha Betway Premier ship mo le ka go le lengwe le dipapadi tse di tournament tse le go dira lo ka ka go ralla le provincial Limpopo ba tlo go ka ra selete sa Capricorn tse le ke na le tsona ke tlo go fa tsona mo ile go ratse ba ga botsona le di playoff tse le go tabara lo ka tsa Polokwane Local Football Association e pamfa ka bribana mo ile go re tabara lo ka mafelo ga be tlo botsona ka balo ke di tlhopa tse fitse le tlo ga dira lo ka ge ba matengwa go a bona go dikage le go bona ke na lo hone fela tla ke bona gore nete matengwa ao ko ona ona ke khontishishe go dikage le gore re kwele ga botse gore ge le di papadi tsa di playoffs tsa ditlhopha tse le go rutlwa ba di lwela go tsena kare ga bc motsepe leak le nyaga e bonagale ke di sa emišitswe fela re tla ke re bone gore na e ka bele gore go diragala eng gona fa go dikage le gore gore ra tseba ga botse setlhopha se e le gore se emetse Capricorn district taker go bjalo setlhopha se se emetseng Capricorn district tsa gore ke setlhopha se se tswanga kwa botokwa setlhopha sela sa ke Panel Peters ntake le mpotse kuri ka gare ke setlhopha se se tswang ka botokwa ke tsepa gore se tswa botokwa setlhopha seo se ile gore go sena le baraloki ba ba kaone kaone setlhopha se ke balelang ka sona se se tswang ka kwa botokwa ka kwa e fela ke tla ke Finet ya ke Finet ke bona baraba ke Finet setlhopha seo ya Finet ya go tswa ka kwa botokwa e fela ra tseba gape tse re di emišitswe dipapadi tseo tla kore bona gore na e ka bele go tla diragala eng kuri ka gele gotso le kaka le gonaone gore motlhomongwe re ka bona yona Finet e boelela gape ka rabc motsepele ke kuri ka gele gore ka mogo lepelela ka mogo ba ralokile go ka bona ka re di playoff tsa district ba tsa selete ba ralokile ga botse gona fa mo ile gore go dimelo kgolo ga botse motlhomongwe ba tla šoma ga botse gona fa tele jara re tef metsotse ke metlhano bele gona re tswela e ring ya bo seswai ke tlo go topola fa dikoša tse pedi tsa magala morago ga fa tla bele gore tsena ka re ga taba tsa dipapadi ko topola fa koša go tsa go rif ants ba tla tsebeng ya gago ba re will you be mine ke ngwe dikoša tse ke tlo go fa go tsona sun o tlo tla tsebeng ya gago a re look as empathy ke ngwe dikoša tse ke tlo go fa go tsona se prefer le car the voice gore ba station in se morago ga
1: ke tla ka re se gotse ka sebele Mr. Morwe himself o theletse Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke gotse e fresh e re fa ditaba tse di botse tse di fresh o ke a lerata di tshaba sa re jar theletse Radio Tafis tswa ga botse ke ne morif
2: ke ne morif go tloga mankweng go fitlha ga dikgale re go tlisetsa mabosi a dipoledišano le boithabišo ye ke Radio Tafis 103.8 FM, CTC sa botheletša batho.

will you be mine ke lena la koša go tswa fela go rough and tshepele ga fangwe dikoša tseo re loketse go tsona mesong ya lekgono gopela go felefa lekoša go tswa go a ke bone re felefa lekoša go tswa go sun sepela fa le le car the vocalist ba re love gona mo stationeng se se go theletsa batho metsotso le seme seswai bele gona re tswela e reng ya bo seswai gopela re tsena ka re ga taba tša dipapadi nako e sa fetse go pele go botse rene kapele gore go diragala e mafelong a beke ebile gape ke kgatlhwa ke gore go lebelela balatedi ba tlhopha sa Kaizer Chiefs ke balatedi ba e le gore motho o tla re ba passionate go tlang tabeng ya kgwele ya maoto. Ke a tseba le balatedi ba bangwe kudu lebeletse setlhopha sa Kaizer Chiefs, lebeletse ka mokgwa e le gore ba ngwadisitse ka gona baroloki ba bona setlheng se sa 2026-27 season mo e le gore ore go lebelela ebile gape o ikwale dipolelo tsa bona o lebelela gore ke ba bangwe ba e le gore ba latela setlhopha sa bore ka mokgwa go makatsago lebelela ka sontage ba reloka le Scotland e e tswang ka kwa Zimbabwe tse dingwe tsa ditlhopha tse e le go tla ba reloka go CAF Champions League setlheng se se tlago mo e le gore go lebelela ka kwa Royal Bafokeng ka kwa Rusty Dusty ka kwa Northwest o bo o lebelela ka mokgwa le patlelo le la ka mokgwa le beletletse ka gona o lemoga le go kwešiša gore botši ba batho ba nyoretse kgwele ya maoto goba ke taba ya gore setlhopha sa Kaizer Chiefs na le balatedi ba bantši molaka go le lengwe lebelela dijese tse e le gore ba diapara tse diswa tse e le gore setlhopha sa Kaizer Chiefs ba dilokolotse tša setlha se seswa bontši ba bona balatedi bao o lebelela lekgokaganyo la leago ba diapere dijese tse o batlogela jwa balatedi ba tlhopha sa Orlando Pirates kuri ka ge le gore le bone ke ba bangwe ba e le gore ba re bone re kgonne o ka fenya treble setlhetse sa go feta Cali Black Label Cup ba kgonne o ka fenya MTN 8 ba kgonne o ka fenya Betway Premiership o batlogela bja ba kgonne o wina difoka tse tharo setlhetse sa go feta ebile gape o lebelela jersey ya bone ntšhi tse go tšatši la maloba ka di-30 July 2026 ma e le gore bontši ba bona le bone ba tswela pele go reka dijesi tša setlhopha sa bone ebile ba tswela pele ba bontšha go laetša gore setlheng se ba go dira dimakatso go feta ka mokgwa e le gore ba dirile ka gona lebelela baroki ba ba ngwadišitšego setlheng se se latelago sa 2027 o mongwe wa baroloki ba e le gore go ke nagana gore o tla ba moroloko mo kaone mo setlhopheng sa Orlando Pirates Mpho Phadime Mpho Phopho gape le baroloki ba swana le bo Molai gona fa Matume Molai ke mongwe baroloki ba ba kaone kudu ba e le gore motho o tla re ke baroloki ba motho a tla ba lebelela go setlheng se e fela o tlogela jwa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ba winne go 7-0 tšatši la maabane ge ba feletša dipapadi tša bona tša boitukišo tša ba setlha se seswa sa Betway Premiership moraga gore go o tseba roga botse ba sale ka kwa nageng ya Austria mo e le gore ba roka dipapadi tša di-preseasons wa tseba gore mafelong a beka ba raloke ba tlo ba raloka ka mokibelo ge ba se sontaga papading ya bona ya MTN 8 ke dumela gore bo ba ra kopana le Durban City ge ba ke foši gona fa gomme o lebelela ka mokgwa e le gore go balatedi ba bona ba bolela ka gona ebile le baroloki ba bangwadisitse kore ka gore bangwaditse baroloki ba babedi moroloki o van vak go tswa ka kwa setlhopheng sela sa st reed ka kwa Australia mola ka go le lengwe bangwadisitse fa moroloki o Siyanda Ndlovu go tswa ka kwa setlhopheng sa Golden Arrows o e le gore go bo santse a ile setlhopheng sa Orlando Pirates fela wa feleletse e le gore ga gona taba ya kwano ke nyaka gore pele ga ke nalona re tsena ka re ga taba tsa dipapadi ke ne go tlisetsa fela ditlhopha tse tharo tse e le gore ke tse dikgolo lebeletse ke di mga Betway Premiership e fela a ke tle provinceng ya Limpopo re a tseba re provinceng ya Limpopo ke tlhopha tse pedi fela tse e le gore di raloka ka gare ga Betway Premiership go fela go ya go Motsepe Foundation o bona gore ke ditlhopha tse motho a tla re go ke setlhopha sa Magezi ke setlhopha sa Venda Football Academy ke tse pedi fela tse e le gore di gona tse e le gore di gona ka province ya Limpopo tse e le gore go di raloka ka gare go Motsepe Foundation gape o ya go ABC Motsepe League mo e le gore gore a tseba setlhopha sa Baroka setlhopha sa Black Leopard ba tla ba raloka fao putšhue ba gore na e ka ba e le gore kana kgonagalo e gona setlheng se se tlago go bona tse dingwe tša ditlhopha tša go tswa provinceng ya Limpopo di tsena ka re ga Betway Premiership go mtlhe mongwe tse dingwe di tlhatlhošetse go ya ka fale go Motsepe Foundation nna ena ke tsepe e fela re setlhopheng sa Sekhukhune le Polokwane City Polokwane City go sepeša motlhatlhwa bona Phuthi Mohafi go aka kwa setlhopheng sela sa Marumo Gallants ba e le gore go ba Marumo Gallants ba e le gore ba tlošitse dipapadi tša bona go tswa ka kwa Bloemfontein ba diša ka kwa Northwest mo tla ba raloka gona ka kwa Rustenburg dipapadi tša bona setlha ka moka kudu tša gae e fela wa ipotšiša gore na e be e le gore Phuthi Mohafi o tla o beša wa tuka ke a ke be province ya Limpopo ka ge le gore ke mo ke beng gona Polokwane City
Skukun United. Polokwane City motlatlho moswa, Skukun United motlatlho moswa, Cedric Kaze. Go lebela tlhopa sa Polokwane City bana le motlatlho moloi. Ke ba bang ko mongwe wa batlatlho ba le gore ba tlo ba tlatlha tlhopa sa Polokwane City. Lebala ba roke ba bangwe di shitjeng. Lebala Polokwane City ba le roke ba bangwe di shitjeng. Ke khone le bona ka gore jalo. Gomme e ka ba le gore re tla phengkhishana, mongwe re tla compete. Re na belo ka province. Ba motlhobongwe re tla no tsana le metlhang ya kwa maragonyana. Mo le gore be re pala go compete re fetse motlhobongwe di season tse 5. Go isha go tshele some re sena sefoka re ga ne stopa sa magazi e ba gona ka wina black label e be ile gore go tla diragala eng mthele jere self e ke dira ka tsela e ke no ba ke bontsha gore ra tabeng ya dipapadi ra tseba gore setla se seswa se ya thoma di tlhopa dingwa di shitse ba raloki ba latedi ba ba tseba keng ba nyorile kgole ya maoto ka moka gape o lebella gape le batho ba motho a tla re ke e ba rati ba khole maoto ba o kifile go motlhala ka nna gore ga ke molatedi wa Stopa sa Orlando Pirates ga ke molatedi wa Stopa sa Kaizer Chiefs ga ke molatedi wa Stopa sa Mamelodi Sundowns ke molatedi wa khole maoto e fela bo se bo ke bo kwa go kuruka gelo ke bo tshitsere ke ya go ba kilebele tshe papadi ya Stopa sa Skukune le Durban City ka kwa Seshego Stadium cha tshinla le khone ke mo ke ya go gona kwa go ipsena ka yona papadi e fela ga ipsena ka papadi le ba kelela gore ke nyori le tabeng ya khole maoto metsotse masome pedi ne bela gona re tshela iringe bo se mara go go shetsana ka re ka taba tsa di papadi tlhabarela la sengwe le sengwe le bela ba re ke ba ile bangwa di tshitjwe gape le ka mogwele gore ba bangwe ba baraloki ba maloba ba bolela ka gona re beletse dipapadi ka gore re loka mafelong a beke thobela.

0: a belo gona ke nako gore na le wena ko re kgaogane el mokuka tsebeng ya gago make your mind ke ngwe re kwese tse go feel go tsola e ke khadimo tlhopo go jere bona make your mind ke re go go dala gore o re go fitlhile o bolisha le le kharebe o motho go motse ka mogotlo mo rata ka gore mthlomongwe o mogopela taba tsa marato o khwetsa tswara kwa le so re mana just make your mind mputse gore wa mfaka go ba o ya keeper arwa logela go ba wa ntse no tloga no puts ka rata rata o hwetse gore eish mara bona karabo thata ba gago go gore batho ba ntse ba go tseba mara bona karabo mara bona botse gore wa lokela go ba wantšhe e botlhokwa tabe e bethele fela metsotso ya basomepedite fela re lebile e reng ya bosenyana motheletša re thepa tsane ka re ga taba tša dipapadi gore ba stationeng se sa go theletša batho ke a tseba ke a košiša šhee ke go pšhatlile ka jepedi tše tharo tša go amana le dipapadi fela a re dire ka tsela tsere ka re ga taba tša dipapadi
1: Radio Tap Sports Updates. Sports Updates
0: on your sports desk this hour. Let's start ka ditaba tša ka kwa England. Motlhatlhi wa tlhopha sa Manchester United Michael Carragher go kwagala ga botse gore o tla ba tlogela setlhopha sela sa Manchester United gomme go pala ga botse gore go yena Michael Carragher o tlogile a botša ba bangwe ba tlhopho ke bontshe ga botse gore o napile a boledišane fa le management wa setlhopha ka lebaka la go nyaka ba bangwe ba baraloki ba e le gore ba tla napile ba thuša sona setlhopha seo sa Manchester United ba lebeletše fa taba ya gore ba tle ba kgone go ka fitlhelela se motho a tla re ga a lebeletše a tloga a bolela le go bontshe ga botse gore wa ke tabela ya gore batho ba kgone go ka thuša setlhopha kudu ba lebeletše taba ya go computer setlheng se setlago ga re tlheka ke nnageng ya Aforika Borwa tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tsebišitše ga botse gore ba ngwadišitše fa moraloki o katlego Tsiki Ntabeni semmušo go tswaka kwa setlhopheng sela sa FC Dallas sa go tswaka kwa MLS morago gore go a fetše setlhaka moka kana ka kadimo go setlhopheng sa Mamelodi Sundowns fela maabane ba tsebišitše ga botse gorewa moraloko o re mongwe wadišitše ke moraloko wa rena o e le gore gore tla napile a thuša setlhopha setlheng se setlago sa 2020-2027 motlatli a kere moraloko wa setlhopha sa Orlando Pirates Osinapolis morago ga go tlhokagala ga Jaden Adams o tloga a bolela ga botse le go bontšha ga botse gore o tloga a kola botlhoko kudu kudu ka ge e le gore ke mongwe wa baroki ba e le gore go ralokile le bona ebile gape o bontšha gore morago ga gaeno a ekwa ka lona lekhulu o napile a tlogile campaign ya setlhopha sa Orlando Pirates go aka kwa Cape Town go ya go napile a thega lapa la ga Adams ebile gape o bontšha le go laetša ga botse gore wa tseba gobile botlhoko gobile bothata go yena go amogela yona taba ye re napile be e tsweletswa gona fa fela wa tshepa wa golofela ga botse gore go tla dilo di tla sepela ga botse ebile gape o boletse gore setlha sa 2020-2027 ya go ba setlha se e le gore go ba se se kaone go tlhopha sa Orlando Pirates ebile gape ga thumelesetša o rile ga se a lebelele kudu go ka ya nageng tša ka ntle fela o lebeletše go roka mo setlhopheng sa Orlando Pirates ebile gape wa tshepiša le go balatedi ba gagwe gore a o tla šoma ga botse setlheng se setlago tlhopha sa Kaizer Chiefs ka labone ba tsebišitše fa moraloka pele wa setlhopha sa Stellenbosch laenge le tlhapile morago gore go tlhopha sa Kaizer Chiefs tlhopha sa Stellenbosch ba dumelelana ka gore tlhopha sa Kaizer Chiefs ba tlana pele ba bafa baroki ba babedi gape le masheleng mo tlhopha sa Kaizer Chiefs ba bona pele ba beile masheleng gape fa le moraloki wo Given Msimango gape le Ashley Dupree ebelo ka baroki ba e le gore ba dira se sebitswa belo ka swap deal mo e le gore bana ga botse motlhatlho a kry moraloki wo laenge le tlhapile a lebaka kwa setlhopheng sela sa Kaizer Chiefs ye le gore go engwe ke bona etswelela fa ebile ba šupa le ka monwana ba tloga ba mpontšha ga botse gore morolo ka pele wa maloba ebile ga botse le morolo ka gare wa maloba a setlhopha sela sa Orlando Pirates re lebogile Mofokeng tšatši la maabane o kgone go ka noša penalty ya setlhopha sela sa St Jengilos morago ga go roka maleka a noete go ete mo e le gore go nošitše dino a botlhano e le gore go napile edietse gore a kgone go ka fenya fa sesebitša bale ka Super Cup tšatšing la maabane o napile a bontšhitše le go laetša ga botse ba kere o napile go laetša le go bontšha ga botse gore aowa bjalo gona manapele ba gatela pele ba setlhopha sa St Jengilos le moraloki wo o tswa kana ya Aforika Borwa re lebogile Mofokeng mtheletše Radio Tap ga ko go fe mateng wa go botsa rena e ka ba e le gore go go diragala eng ka dipapadi tse tla ba ralokang mafelong a beke dipapadi di a raloka a se dipapadi fela ke dipapadi tša Betway Premiership di a ralokang mafelong a beke go me papa di tele gore go di dapile di thoma eh gona fa ona lo yena ga re thome ka tele gore tla ba di gatlampana tsatsing la le khono mo ile gore go re tsebaga botse le gore go tla ba le di papa di tele gore di a raloka eh ke ba ntse ga botse tla passa Orlando Pirates ba go kopa first tla passa Melforti ka kwa S Godin Skama Binzela ka kwa Orlando eh mo ile gore go nya ya go papa di ile gore motho tla re ya go papa di kaone kaone gore ka gele gore tla passela sa Milford ke bona bo makoti ba ba swamola ka Golden Chip United tla kopana fa tla pasa Golden Arrows ka kwa King's Lytton Stadium go me papa di tshiki dipelela go dira ka iri ya boraro Stalin Buster roka le amaZulu ka kwa shika re tsulu ka tshetsina le khono go me go pala gore go tla re ka iri ya botlhano ra bana fa Skukuni United ba kopana fa tla pasa sa Durban City ka kwa Shego Stadium Kaizer Chiefs kopana fa tla pasa sa ba kreta etela fa tla pasa Kruger United ka kwa Mbombela o me gele Richards Bay tla kopana fa Polokwane City ka kwa Mtatuzi tshetsina le khono siwelele ba tla roka fa tla pasa TS Galaxy go me malaka ba lengwe Chip United tla roka fa tla pasa Richards Bay ka mo khotloga duchi ka gona ka mo khotloga duchi ka bona e le matengwa a mo mafelong a beke ka go fa matengwa a dipapadi tla ba raloka ka kwa ga thoka tsa tshinela le khone go dikagele gore bana bile ba setse ba nna tlheletse le molaetse sa le misong ka tsela ya gore monna o se ke wa re lebala e fela a gona taba e ke bontshe gore go di papadi ka mogore tloga go di dutse ka gona matengwa la ka kae ke bona gore na e ka bela gore le tlhopha tse di tloga di dutse ka mogomang e fela se ke se tsebago gore papadi ya mathomo e le gore go e tla bara lo ka tsatsing la le khono re ya go bona fans tlhopha sela sa makanye makanye re ka papadi ya baferelo gore go dilo jaaka di dapile di dira ka tsela e fela ka mogwe le gore go di papadi tloga di dutse ka gona papadi ya mathomo e le gore go e tla ba era lo ka ke mo ile go tlhopha sa rangata ba tla ka pano fa tlhopha sa city go me papadi ya bobedi survivor se tla ka pano fa le mapesa papadi ya boraro ba go happy stars ka tla ka pano fa tshetsana go Juventus ke le stopa sala sa sidumo ba tla ka pano fa tlhopha sa makanye ke ka fa gore makanye re ka papadi ya mafelelo yolo a gona tab ya lipsi ne nka kwa ga mothapo ka dipapadi tshe le tla ba re gatlampana mo mafelong a beke ka sona se bopego se ke tla ba ketsa wa ile seng ya gago ya mmamogatwa gore le tafara 3.0 FM e be le tsona taba tsa amala le dipapadi re jule ka re ga tsona thobe
1: Radio Taf Sports Updates. Sports Updates. We are giving you the best of radio experience.
2: You know, and South Africans, you know, are very good with the made-up words. Budanko, Bomachangura. We just come up with these words.
1: We are information.
3: Those using their mobile phones for work have been urged to take extreme caution as important company information could easily be stolen from a device.
1: We are education. We are entertainment. So, seize the moment and dial 103.8 FM, Radio Tab, the station that listens to the people.
4: Mengwaga ya go feta ye masometharo re go fepa ka thuto, tshedimuso le boithabiso. Radio Tef ga ena thaka go tja gaso. 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.

Dumela dumela machuba na kina kwela ya rena utitirido tefonzo 3.8 FM. The station that listen to the people do misha muki mapula tloria maponya. Setlogolo sa ga segodi ke nna motledi wa nanola bana machuba na aga mapimpinyana ka ga ke lebella shupa na ko mola ke a 12 past 9 mapimpinyana ka ba kantota ba tlogo wena lisi ba kimo ka karabo mothapo o tlogo wena ka power button mapimpinyana ka go amoga chika ko sha ya mangi ya charisma are madumi gape ka go amogela ke ko sha ya mangi ya kids a song about adurita adurita adurita ta lihonule ke di 1 August 2026 re tsene ka re ga kgweding tswa mapipile ka re sa rena re machubana phadima re tsena fela ra subelela ka di talente tsa rena tsa go fapana fapana na wena ke psine kang kwa sekolong na wena ba go rutileng kwa preschool go ba daycare tla o botse se se mapula le pimpinyana la na weno tabile na weno tabile li honule e tla o tlo botse se se mapula go bontshuru wena o le tjola se se mapula se ntshuru wena o dilo le thabonyi o bontshuru wena o le tjubana phadima ge ibane le honule wena wa gola se se mapula o rata goreng

0: Hey, Hota Gasville, Mr. Morwe himself, Utelege Radio Tafis, a fresh station 103.8 FM. Hota Hota, a fresh, a fat tabajid with the fresh, we can get a rat at this Chavasari, Shar Telegen Radio Tafi to Abut. Kinemorif.
1: A e ka ba le pipinyana una ka go tsena ka dikanegelo le dipoledishano le matjobana phadima se fitwe ka lenano la matjobana mokibelo ka iri ya bosenyane go fitlha mo ya bolesome misong go Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theeletša batho.
2: Elmo loves playing with friends. Today, Sassy Gloria will be keeping you company and telling stories right here on Radio Turf.
3: Kannete ke se tishi sa o theta ba tshupipinyala ka a ga ke ba tshupana ko mola a wa tlo ba re ntse re tshutela na isegale ke na le malumpu putla ka mphapushe ga tshwere bona bona re bona bana ba stepe bana ba stele ke nna re ba sa di ste ha dumela malumpu putla
4: mpule dumela
3: o ga botse
4: man.
3: Ngwa go fedile.
4: Ba phela rongwaya ngwaya.
3: O bona ngwaya ngwaya hore
4: yangwe ngwaya ngwaya.
3: A re ngwaya ngwaya ri ya pele ri pusha ngwago. A po fedile.
4: Mara ke na le bonnete ba July e gogile man.
3: E gogile kere.
4: July e gogile.
3: A le nna ke e kwele.
4: E mara e fela e fedile.
3: A kere.
4: E re tsene ka ra kgodi ya basadi.
3: Yeah.
4: Ke ne ke putisha man. O ka reng go basadi mara?
3: Tomile man.
4: O ka re go basadi kgweding ya basadi.
3: O ka re ga kgwedi ya basadi kere. Se se mapolo rata go ne o botsa basadi goreng ge re na basadi ka mogono a re ska segana magole. Re leke ka mogore ka gona ka gona go khurupetsa magole a mosadi o mongwe le mongwe. Ge re apere crown ka mogono re apere di crown ka mokagarena. Ma di crown tsela go ne nako ngwe di fela di robega. Di sa dule ga botse. O ska mo feta. Ma o molokise crown yela kare le yena ka moso. Tlo go lukisha crown
4: re a lebo
3: ke ka mogono nka rata go tsa basae
4: na ke no roba sa di gre ba sa di thoko bela ndi rete man
3: enyi
4: di rete
3: kenge re tlhalosetse tlhalosa ka buripano ra bya ba le mpuputa
4: ba sa di rete man ba di rete ja maoto ba sa di a re nete fa jeng man gore re tlhokomela di rete
3: re deng re ba skone
4: di ba nete.
3: Ore sare tshinkwa melodying ya solala ba le bubutla.
4: Hotel jwa Radio TEF 103.8 FM ana ba go shi dumelang go lela ga o tsimolentse le ka tla ba le fitla bana re di renta batho me ireng ela ya bolo sume ba fitla ire la bolo sume ti ka ra ga sele mo sa re TEF mino kwa manyalo ja jinna le honile. Gomme senga go botjang go sona o ile ka go tshebisha gore tete le hono fa re no thoma ele ja ji la basadi khoding ya basadi ko le ja go sha fela ja basadi go fitlala nana le fela.
3: Are wa tinta ba fazi?
4: Yeah, wa tinding bokoto. Ba sadi jolampele go tswarana ngatana e tele jolampele le go ratana le go bontsha la rato le go tlhefa le re ka nnete re gona. Bana ba go shire mo go thome ire la bolo se mafitla re ya bolo se meti ka re ga tsela mo tsara tafeli ntuno go ala lentse la le se ka mpule le matjo bana ke a le.
3: Go le ga nna malo mpuputla ga ma pipinya ka nna ke a tse ka sona se bopego sene se ke ke le ba go khone o thetsa o thomela senyane o tla go iri ya le some same place same time ke go rata rata rata o tsi hore wena o ghethegile a tshiwe ko sha ba reng mafigise ba o tswa go kai mabar wona rutwa skolo ya ke le pipinya la ka bye bye.

on your favorite radio station, Radio Tev, on 3.8 FM. And Tushen Tseba Tsoadi. Motsuaka wa tubera. Motsuaka kulurukan neto di lorisharagane. Akafanola ben laga. Inago shampiche ilbija. And Tushen Tseba Tsoadi. Spongile chamanyano. Akadaka saluma sa Radio Tev, on 3.8 FM. Are ba fela go se swaela metsotso morao ga ire la bolo sume bana ba khoshi dumelang temisha mo le go dumedisha ke le swika la selemo ya Radio Tev 3.8 FM khwedi ye mtshantswa le jaji la mathomo wa mphemeng re la pele khwedi ya basadi ngwaga wa 2020 le masumi pedi tshela o temisha mo le go dumedisha ke le swika la selemo ya Radio Tev 3.8 FM ba tsene ba shumo go le pele ga ka o mokwile karabo ga mothabo tlile fa are power e kitima ka raga batheni ho milin tsilatla le le jwa gore ke mapula gloria maponya arma jubana we ga jwale melodi ke ya solwana thomeng irinye ye tefela wa fela ire la balosome ate ko fa mmino wa gethe go diwa mmamorato wa salomo sa radio tv yono 3.8 fm tsene fa ka gosha ye ka one ka one go jwa mang sa jwe go malaika ba tla go ena fa ba re matswale eh tlogala dipitsa ke monya ke yona o fitlile ne thata ba ke re fitlile ja jile go mme o no ke tima mogwa wa mogolo kwa ne ka gara ga sia le moya go mme le sika tone te faletsa miso ga go me ka bona ka ona re bana go tle fara ka nnete go bona o ne thata tshimino wana ka mmino wa manyale wa manyalo eh o ri le ga re wa manya a di bela bana ba khoshi a beta falaka na go le somela metsotso mara ga irila bolo somi ke maleka se shupana ako re ba go tshidumelang a re beng mmogo ka rana le bitjo re melodi ya solwane table go go kopana le wena miso ja jilla nasle nge re no se bishana le tele mmogo e re ete fela ntle le matepe mmino kwa go e gatha go duwa mma maratwa ba sadi we go di ke lena eno e ke te ganga bo gware mmogo le botswerere le no netu faletsa gore tabile a idira are be fa ngatana e diva re di rentaba bana ba go se dumelang nna ke nna le sikela sa le mo sa Radio Tev 3.8 FM wona no ba marati twi wa mma maratwa wa salamo ya sa Radio Tev 3.8 FM ke jela le honile lo fa mmino wa basadi ja jingla nasile na sa mo go pula fa ko mhlungu no ja twi go isha mara go rago na sa mo go pula na sa mo go pula na Lolo 1010 a ka re ga salemo sa Radio Tev 3.8 FM ni tia taba fa ntshware mo wena dumela

Megolokwane basadi yo a sa regoshate o a duma re mema meloko le metswalle ba gwera le ba agishane itlang re theletse meloding ya solwana mokibelo o mongwe le o mongwe ka iri ya bolesome misong go setishi sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM setishi sa go theletsa batho.

Radio Tefo setse sa ga sa hotela tsa batho. A go me ke bo shagape motheletse. Ke reng ka mogele. Ke le Kellen Babe of the radio. Ke se pekele te motheletse jwa ka mehleng. Mechineng ke na le yena sisi aniki wa mabotsa. Yo ka metse gore na le wena re e moyeng. Re be re fetse re lorokeng re a fitlhelelana. Matheletse re bile le manyami. Ya manyami a rena ke gore yola le Thabo Maleka re shitilwe go ka mo fitlhelela. Ke a tshepa motheletse gore beke ye go e latelago. Ya re tla ba rena le yena, re tla ba re ntse re boleshana le yena. Motlhomongwe beke ye go e latelago re ka ba rena le yena. Go karolwana yela ya rena ya ke atlegile. A karolwana ye le gore ka metlha le metlha motheletse e dula e tlhotlheletsa setšhaba gore bagolofadi ke batho, bagolofadi ba atlega. A ona seo se ka o šitišang go atlega ka baka la gore wena o ena le bogolofadi. A gomme tse dingwe tsa ditlhagataba tse e leng gore di diregile, a re bone setlhopha sela sa University of Limpopo Gold Ball. Ya ba phagamisa folaga ngwanaka, ba re emela botse gona fa le Durban. O rata bjang ka mabothaga ke botswerere be e leng gore a ba tlogile ba bolaetsa gona fa le Durban. Ya re bone fa le e leng bona ba tseyang sefoka sela ba e ba maemong a pele, gomme setlhopha sa rena sa basadi bona ba jwele maemong a bobedi. Le bona re a ba lebogiša, re ba bethela matsogo gobane ba kgonne gore re emela ka botse. O motheletse ke nna lona ke nyaka re bolele ka tsela tša go phela le batho ba go phela le bogolofadi. E tsela mathomo ke go ithuta ka bona, ka ge se sedilo a sheja boletse a re ge o ka ithuta ka mogolofadi o tlo gona go tseba ka bona, o tlo gona go kwešiša gore le bona ba phela go tshwana le wena, ba na le ditokelo go tshwana le rena ka mokana. Tsela bobedi ye motlhomongwe ye nkareng a re tshwanetse gore re phele ka yona ge re phela le batho ba bogolofadi ke go ba amogela. Ge o amogela motho o wa lokologa, you know. Ya wa lokologa ebile a ka bolela le wena e sela le sela, a ka o bontšha mabokgoni a gage gore na yena o kgonang. Tsela ya boraro ke go ba thuša mo ba palelwang. Re se ke ra lebala gore bagolofadi le bona ke batho, go na le mo e leng gore ba tlhoka thuso ya rena re le setšhaba. Re se ke ra ba tshidiša matlho, re se ke, you know, ra dira gore ba nagane o ka re bona a ba phele. A re ba thegeng motheletse, a re ba fentego, you know, a re ba tiše gobane Modimo le yena o ba tlišitše mo lefaseng le ka morero jwalo ka ge a tlišitše nna le wena ka gona. Tsela ya bone ye e leng gore motlhomongwe le yona ke nyaka gore o e lemoge motheletše ke gore o ba fethego. Tshego ya gago e a tsomega, tshego ya gago e a tsomega. O bane motheletše bontši ba bogolofadi ba ntšhitše taba ya gore a ba humane thego ye e lekaneng go rena setšhaba. Ba tlhoka rena motheletše, ba tlhoka rena. Re na le diopedi tša go phela ka bogolofadi, re na le badiragatši, ba tlhoka rena gore ba bitše. Re ba bitše ba tla ba diragatše medirong ya rena, ba tla ba re bontšha mabokgoni a bona, re se ke ra ba tswalela ka ntle. Ya re bone fa le dikgokaganyong tja le yaga, o na le leswana shile ba re ke Mr. Serious. Ya a re shoote re a tsamaya,
o ile ngore o tswela pele o emela ba ola fadi ka botlhaga le botsorere ar mo fentego ar mo tishing re ba bone bo khotsa montjane khotsa montjane ke mogolo fadi yo le gore o tsama ka setlo sa go thetha e upya e upya mabotlhaga a gagwe a tloga a makatsa gobane o dula a thopa diphadišano tsela tsa wheelchair tennis ge modimo a rateile re tlo ba raba le yena gona fa gašong ya a re tlo rabara motlisa a re botsa gore yena o kgona bjang go ka tswelela ka gare ga seemo sa bogolofadi a gopola motsheletse gore nothing about us without us ya le rena re batho re na le ditokelo re a phela a re feteng ka fa motsheletse gomme ge re boya nna lona re tlo ba re laelana.

0: a tilot are wa kokota ke go shele gore ngwa e kwa ga balobile ya subela ga balobile ethele metso e masime pedi sinyane go ya go iri ya bone ga le mokhe gore le telephone 3 a pointed from stitches no she sa go thele tsa batho ba le kana go le gore ne re le la re tlo go tshebe re tlo bolishana fa le o mongwe wa basadi o le gore e bile ke moso ka mabaka le gore ga la o le go paletse go ba gona le rena ga bile mara rena re tlo ba e bile revolution le wena re go botsa ka yona kgwedi e king ya basadi gana mokhe go ba sa go ka moso le yona re kete ka basadi ba ile gore ba tlile pele ga rena ba ile gore ba ile ba dira dimaka e bile re ba gopola gore ka ngwa go la 1956 ka 9 August go ile go ba le basadi ba ile gore ba ile ba matcha kgwedi e ke ile gore e tlhathile belo ka kgwedi ya basadi e yona go tla go dia go honora sebetse le gore basadi ba le ba 1956 ile ba ba le sona mo le gore basadi ba ile gore ba ka ba ba le ka go dimagapalo ya 20,000 in respective of their races ba ile ba marcha to union buildings in Pretoria bona ba gwantela gahlanong le paslos ile gore ene e gapeletsa basadi ba mmala moso le gore ba sware di passes le gona e be e restricted their movement ebile gana moo ba ile ba tlogela 14 petitions at the time at the prime minister door and stood in silence for 30 minutes ka nako tse weslock sa bona e be ile goreng wa tinder a bafasi wa tinder imbokoto ge ke bolela ka sesimane re strike a woman you strike a rock ke yona theme e le goreng ne slokene sa bona sa nako yene weng ya 1956 ebile le gabele ra bona le goreng e tloga e sa šomišiwa o tlo mo kwa mosadi goreng o mongwe le mongwe o tlo go botsa goreng wa thita mfase wa thinta ombokota tsa bile matlhatsi sa go makatsa ke goreng ge ba kopana ba le over 20,000 ne go sena le social media o sena le rena gabe ya le mo le goreng nka re ke mo Limpopo ka botsa Gauteng ka botsa ba KZN ka re bona go sasa ka dithutja ka st areng union building gore ke ntho tlogo e le goreng le ema ka tsa goreng aowa o bona ne ba le dedicated go selo se e le goreng ba se dira without jona jkg le goreng di ba bitsa ka mokana ga bona o kry-a le goreng re tla postera signa di-petition online gape gantse go bona matlhatsi re dia dilo o kry-a le goreng ba re signa online petition o bontšha e le goreng ntho e so a re nyake a bona kana mokgone o tlo kry-a le goreng bona šimo ke bo le goreng ba ile ba tlogela di-petitions ja bona je 14,000 gana kwa ebile ba fetsa ba ema tekano ya metsotso ye masome tharo ba eme in silence ka morwa ga go deliver yona eweng ke re bile ntle le Twitter ka mokgwa le o re tloga boletse ka gona ntle le TikTok ntle le yona Facebook ne eno ba se fete fela
1: gona go tloga go bontsha se gore kgolofelo gore basadi ba ngwaga wa 1956 ba tloga ba swere thipa ka bogale
0: ba ba bolela ka bona ba kgana ka kwa bogaleng ke mo e le goreng ena ba swere gona kana nako ela ya 1956 ba re wa thinte a bafase wa thinte imbokoto no TikTok no Twitter no Instagram just courage e le basadi e ba 1956 le gono re keteka yona ene je le goreng nna ba bile le yona kwa moragorago a ke se le gore nako ngwe nkebe se ka ba ka bonnang kebe go le kae le gone o tlhokega basadi goreng ba emelele o bona le go ka kwa bibeleng o tlhokela gore basadi le bona ke ba ile goreng ne bana le sebete
1: ga go tloga go bontsha ganye le kolofelo go ka lebelela mo mešomong le dikolong ke basadi ba rola go bontsha gore basadi ba 1956 ba tloga ba fentse fenyo ya mannete go ka lebelela ganye le rena banne e ke ya kareja ga re sa kgona go swara dipase mo tsileng go a bontsha gore bona ba tloga ye gale ba elwela ba tloga ba e fentse
0: e bona ka nnete ba tloga di le ntho e le goreng ka nako ele e be e le ntho e le goreng ya tlhokega imagine wena everywhere mo le goreng o ya gona kwena ka ditompase o bona so ke bona ba le gore sešeng a le gono re a ba keteka ebile re a ba gopola gona ba bangwe ebile re lebeletse bona the four main leaders ba 1956 march re ka gopola kua Buleleng Ngoyi o le goreng ne e le president ya Federation of South Africa Women e le goreng yona Women FEDSAW gana kua from Pretoria minus Workers Union Organizer ke ba bangwe ba le goreng ba letile pele yona 1956 match ra gopola ka pele yona Helen Joseph o le goreng ne le white against a le white anti-apartheid activist ebile yena e ne e le secretary ya FEDSAW so ra gopola ka pele bona bo Albertina Sisulu o le gore ena ne le nurse ebile e le NCU Women's League member kana go tswa go Soweto o mongwe bile wa bone ebile yena Sophia Williams de Brown o le goreng ena ebile wa tsena matlhatsena koe na le kana ebile thaka SS nana le mengwaga ye 18
1: e le somisiswae
0: e le somisiswae
1: ya go tloga go bontsha fela gore le baswa ka nako ele ba tloga ba lola le ditlokelo tsa bone o ka lebelela baswa ba majejana bona e re a re lwele ditlokelo tsa rena ba re a nna ke vote
0: sa ebile ka nnete santse motho le goreng o mole mongwe a vote gore a kgone go practice tse dingwe tsa ditokelo tsa gage goreng le ena voice ya ge e matare o bona ebile bo yena Sophia Williams de Brown ka nako tseoe nana le mengwaga e lesometshela ebile e ile ena o monnyane gare ga basadi ba le ka moka ga bona ebile ile ya ba yena mosadi wa mathomo wa mogela Eastland Medal o le goreng ka nako ile ya gona ebile ile ya ba a leader le match owing yena a na le 18 years ke moswa wa matlhalegadi gana khono wing hala kwa 1956 le yena ile ya ba motsea karolo mabitsona a sa gona mogwana ke mantšhi le gore re ka re ya thoma re ka se a fetse gona basadi ba ile gore gabelo re tloga ebile re ba gopola ebile re ba keteka ebile re ka setso le gore re fetse go ba keteka le gore letsatsi le yona le 9 August re ka bona ke le lenyane kudu a bona ba ile kgwedi ka moka gore ra lena banna santse le go bele ntho e le gore la idea gore ba lefe kgwedi ya lena banna otherwise o tlo nne ba le Father's Day ya kete ka bontate fela gore ra matlhatsi di ampola nnuso gore go bele Men's Month
1: a re tloga re leka ka matla ene be ko rena basadi a le refishedi
0: a re refishedi jwang
1: lena le tloga le re sa lena basadi gantši le tloga le re fa katerela monagano ra mfetšhaletse mfetšhaletse and do
0: o bunga ba sa bolela gore ka nnete gatelo ya ba na engwe ya banna e le gore nka re ke contributing factor ke basadi bo ile gore ba fakela pressure le nna gona diang ba re keng match jang against frontal gona against girlfriend allowance
1: Ayo a yuri ka tara e machetsa e ba sa di ba ka tla ba lwala rena ka re o ka lebella ba sa di ba machetsa na bona ba nngwe go bona ba e botse kholofela
0: go mmere ke ka mogolo gore ke mmere kwa lena e ba sa lena ba nna gore le di bonete ba gore ba ba ga botse ka mogolo gore wena o ipone ka
1: gore re ke butse wena kholofela gore na e re ka machetsa against frontal re ka wina na wena ka go tshwara bya wena
0: ah ne na o ka ntebella tlhogo ya ka nka ba ka le joina ba ka sebonile
1: o ke frontal ya sekgone
0: nka ba ka joina ba sebonile goreng go ne mosadi gare ga lena ka lebaka la tlhogo yaka wa bona le goreng e be thake moya
1: o wena ga botse ema le rena
0: a wa se re ke ema le lena dirang goreng mosesi ba rena ba ba sharp mara bontsi bengwe ba sadi ba majaki lo tse dintsi ga basadi lebelela go tswa go batho ba banna ba ikitikele wa itela bontsinyana a ba sa hlaba ba dia ba emetse goreng le dire o tla dira ena maybe a fetsa re o bona tšhelete la kele go leng ka ena meriri mphe yona back
1: a o tloga o bolela ntlha e nnete kgolofela ka gore o ka lebelela majitana bana ba majitana ba golosa ke motswadi a itireng ande bana ba majitana o ka lebelela gore ba thalefile ba bontšha gore ba ba le tlhompho ba bontšha gore ba godisitse ke mosadi kgolofela
0: ora gore mosadi a itse mmereko wa odin
1: a wa kgona go dia mara a se gantsi o ka bona monna rena ke tla gosetsa bana e tle go bontsha gore monno o tle ga ine sebete se segolo gore a ka godisa ngwana
0: nka ge le goreng awa ba reng mosadi tshwara thipa ka bogaleng ba sa bile go ne le engwe batho ba gantsi ba re ae o tlwaela o tlhole tshwara thipa e ka bogaleng e gona e ntse ba ne o ithalokela mara basadi bona ka nnete ke batho ba e le goreng ba tloga ba e tshwara ka bogaleng yona thipa ebile ga ba lobethile metsotso ye masomepedi go ya go iri ya bone ke mo le goreng re tlo ba re go fa kosha ya shandash a na le muscle sa ba fitšhare le abi wa mampela ba re le yena na le boy ba re di-chopper ke le gore re tlo ba re go fa yona ga bjalo ka morago re tlo ba re ya thu re ya ka dipapading

0: Re le nanana moswa se fite ke thuto le tshimusho go baswa ke boka moso mokibelo ka iri ya boraro go fitla go ya botselela mathapama Radio TIF 103.8 FM sitishi sa hotele tsa batho.
1: Gopola gore remosamo ke rena rena baswa ke boka mosere se gona mo station sa lena sa Radio TIF. Gopola gore re mo kgweding ya pele mosega mang ngwageng wa 2020 ke rena nna le kgolofelo re gona mo station sa lena sa Radio TIF 103.8 FM. Gopola gore re siripeng gedi sa bobedi sa baswa ke boka mose fa re tla ba re boledišana ka raka metsotso e metlhano go tswa go iri ya bona re tla ba re boledišana le Mr. Ferris, ra ba re boledišana gape le Mmasebotsana, tla ba re botsa ka letlo la gage gore tsa bo Mmasebotsana, ra ba re boledišana fa le ba mental diblog ra bona ba go šoma ka tsebo ya kgatelelo ya monagano. Ee, ke ra moso mongwe le mongwe, ke ra motheletso mongwe mo Radio TIF, ke re ke ya go mema mo lenaneo la rena la baswa ke bokamoso ka bofelo tla ba ithuta gore kgatelelo la monagano ka ba fenya bjang ka go bona setšhaba sa rena o tla hwetsa ba re motho o itsetse bophelo ka morago ga bane a tlhoka tsebo ba mental deblock mo motlha ba tla ba go fa thuso. Go boganyele ke tshekeletse supanako ke metsotso e mebedi go tswa go iri ya botlhano go pola ra hwetsagala mo Facebook, Twitter, Instagram, Radio TIF 0769140815 di WhatsApp call sterna le di SMS. Nna le kgolofelo re se gona mo Radio TIF ke ra lona ka lenano la rena la baswa ke boka moso fela ke re ke ya go mema motho mo le mongwe gore o tle o ko mantswe a mabotsebotse ke ra Mr. Ferris yema ke ra emaganyane fela re tla ba re boledišana fa le Mr. Ferris.